Matia, no me lo digas, tú, Matia, Matia, vamos.

What about

Hello, what my people? What, Winba? Winba, Angalala, Baba, Lalene,

0: The time is 11 o'clock.
1: Yo, namere bookmark yolngo. Numaka nga mayolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngarany mkadol Sylvia Ngulpidich. Kadwan yang ada to daw numalany ngurupan politics update ngunung ruki di nauk ko seat ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunili di kan seat ngur jin gari ruar pala, Mr. Goyola. Kaya un ngut nakun ngay ngun di jaltir ngay to bing ngur di ka yup to na. Ka war pala nakun mak Goyola. Nawi walal ngun ngurupi di nakun ngay ngumili Mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayang o kung kayo na raw yulong o bili ngayon ngunin maringi ngunin limurong na Rome yulong o limurong ka gumuro dahil malak marang kang ruki ngunin Rome ngunin na kun yulong o rights ko malangay kan ngunin li di jingar yulong o Rome ko. Kaya ngunin na kun ngayon ngunin bityan wang akam ngunin ngayon ngunin kunarayon niya ngunin di jaman because the kun ngone ngurungi de rom do to al Northern Territory government bay ngo walal na kun ngoli ke butoro bichoro kamak maktor yol ngo rom ngo ka yol ngo voice ko limorong ngurungi de rom do ngai ngone eon go yuptun ya kunara yon ya jaman ka ngone na kun kun do yala lang ngomiri nal ngai jal krewaptun war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din ako ng ngay jama margin niya maramin ka ngay tuka na kung still kung kayo niyan yung ngay. Katiyang ngay bala na kung doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by election niya to ka September 12 to ka na kung yawon ko limo rin news kung ngama ngunin ngay nguna yul ngo wanga niya yul ngo ngurki di ka try jel kere waptun sit ko kujok yiwar ngay ka ngurki di jel tin ngay to ngurki di jel kere waptun ja mau sit of mulkaw ka ngun di din nakun ka laiba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringkili muri nan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po ngay doli di kawar pa mlimbro nang maringi ka background nang ngode ki di kujuk ko jama ngai kan jama dele health ngur nurse ngur male nurse ngai ka jalkre pap tun ngai ka ngai tu jalkre ngop panwar palain na kon ngur ki di jama o yul ngo limurong kung ka yun na ngai tu limurong represent yul ngon merchin parliament ngur kaya kawalal mo ngon ngon ito ngai voting ya by election ya September 12th, Kabalanya.
1: Yo, thank you, Numalango. Butter Chindao, Tambal Yolong Radio.
3: Yo, Namir Book Park friends, ka families, Tonja Dao, Yumokrin, being a real tinto, Naprungal Radio Lil, about announcing Numalang. Uning to real tinto, Mind Plan Dorayon, Namanito, Alto, Jama Mining, Lis, Wanga, Mala. Ka Dara Numalang do, ka Napurung, Jama Miru Mala. Dara na po nito nama, wanga, marking po, o bounded po. Ka sign mala, lecho kung nango, ka barriers mala. Dol real tintang or, napur ngayang o lecho mirga respectful ka continuing napur to, communicating no malangal, maraga napur to rambangi, kung kayo nja mga napal miryo ka wanga watangu mala. Ngunin ni jal, pulo dao, dipal nito contact, nambalil. 0492-415285. Kabulo wala to dora lakam namba gam. 0492-415285. Or, dipal nito emailing walang govcommunities@riotinto.com. Kabulo wala to lakam last na govcommunities@riotinto.com. Kabalanya, thank you.
4: Check it out.

0: Yona.
1: Yona, I'm a book back, Barakat, Mala Dao Dao listeners. Welcome back. Marakal Dao, Malangoni, Marangoni, Kayakoyam. Katurjali Murtungama Dao to Kadokta Yakoyam. Ka, what kind of family member, your Eurowinger? Ka, no punging on the Dao in Bitrolpu. Nachanolika Bitrol, your Buma, Limurung. Rumbal family wala murong galangaw galangaw kaya na kundoli di daw wala murto ka pala niya malanga mamargeter malakali murto ka understand wala murong family wala wachan wala kang murong di dukar ko na kon bitrol sniffing do facing kana malawal kataka yung ama kana ko wala liya kamargi yo markano matukang wala di yali di mitin goro sharing do al daw
2: yo walal Dual Dawu, Bitrupoi, Numanaway, Ka Nalchanay do Rumbal, Buma.
3: Yo, Muninito Yakajal Tiringanarao, Numukuni kung Rirakai wo Mukmarangon.
4: Namer Numa, Kamarang Dual, Dr. Jamie.
5: Way, Manmak, Namer Numa Bukmak.
4: Ka Nawe, Napurkanina, Narko Wakko Mirangual, Ka Kaingulpa. Yo, Namer Ni.
6: Namer nga pipi.
4: Manmak Nara. Kanawe napurkan dawo mangitir ka dawo lakram ngone wanganja dawo na petrol poi so nawe wakko ngara ngakol ngatil kamaktiang bala tarwa jamar kuli na petrol numan kamaklu ka paint kan na dawo kangora tial
6: ni yu wal tuale dawo tarwa na kun jamar kuli waka numan waka tuale malam Petrol, paint, spray.
4: Can I wait? Not going to happening. Why are people doing this thing? Well, na yung kagoyanga.
6: No, you. Well, ka. Pichandi. Jaltir, well, ka. Dangi, well, ka jaltir. Dangi, well, and do pichan. Guru to Miriam, malabala, well, ka. Muni, then malaguru to Miriam.
4: Petrol,
6: naka, glue, nga spray now. Oh no, we balanya. Only wala to buy ngo ngayango wala lang galangao ngayango to malton. Wala yang ole ngula chandin na we wanga bala guru to mero mala.
4: Yo balanya poi dao na purka ngakul tial your wingo ka a little bit of dao galuin kung or from mak April to ngaramarakin dipali galuin kulil. Yo so Tuwale na problem na manymak darok na problem ko yakayan mari wakko.
6: Palanya di malangay lika ngura, ngay nguli ka ripungo malagamuro, ka ngay nguli yulungo nguli kari palay di pirka yun ngay tunguni lukka. Ka nguni ngay lukka, ngay lingunin akun, ngunay nga nyali rumbal nyangan na julungiti nyamraman. Ngayang ujulung itirang ngay li, naun ngay nguling unin, naku ngay li kajaltir, pala ngay li unin, bulun-bulun na yuka, ripun mala jamar kuling ngay li, lunduk miring unay malagalakan bala iti.
4: Yo, sabalan niya po itawo, napur ka ngama, tiyal yurwingor, ka, so nawe, ngarajal napur to wanganamir, ka tawo lakram, yulungawal, ngune dawo, tiak petrol boy ka mak numan away so tole dawo yakayan petrol ko but ngay it's the same story rambang dawo ngay na petrol ko ka if niga paint numan umak wirpon niga numan ay rambang dawo yo yakagana gana so no way napor Wangan kamangitir some of those nakko kamaro jamurkuli ka petrol numan ka some of those nakun pili pichan ni wangan ngunay kurutumir mala ka makpay marika happening wangan or wo sometimes na mari manguti manjual
6: ni kaingulingun nakun muna lachan din dawat mraman walang guiwalal Nawin ngayang ngamatam namir jawalal nguli. Ngulat yan din. bile wipu ala yaka maringi dukar ko bile nguna wanga ngur banji nguna wanga ngatil ngai tu durde nguna gining garanga tu tu undangar irinja anguni nguni jamar kuli nguna tangutan undangar ngur na ngur gining garang ngur ngai tu bai ngun wala gung jarun nyai kurun ja bile walal maringi dan gi kangura nguna banji guru tu mire wal yo kanguni ngai yalengi durde nguna gining garang ngur kumur wanga yalengi ngai nguni dinyul ngu yakan mengi yoto nguni dangi una unja nguni yalangin pala ngai dling nguni dangi unja larum bala bitru lila ka glu lila ka mau lila yakur lila malang ulil
4: yo yo wak ja dao wakko so na we diang bala ngarajal na purto wanga nguni kata ulakram nguni what happens na nega feeling when nega numan bitul kanakku ngai manmak limorka nama nakun yol ngmala walal ka ninan maktar pengur wadil kingur ka walal kan numan ka makyan kitkit wo makwerpo but you walk ja ngone bitul it makes us feel limorto kong merier kanawe bungatun rumbal yo ka galnga laimaram kaduwali limurka manmakwe ngaraganina ka jamarkuliwal lundumirngwal ka limurka kitkitun kadawalakram yembalanya
6: e kuwar ngune julngitnyawe ngayang manmakuna ngune kuwar kangune ngai nguni de dawar nda rumbal ngoja kanga ile nguni bile dangi bae ngai kinguri wanga ngor bile bar kangura pak para mangu ne yaku pide pide kangura yo
4: ayo kana pichan ni wangan bar pro wakko ngai na pak par yo
6: pak par pide pide balanya pak para ska kangura palanya ngatelingo palangai kangun nan malak balain gabunamir balain gadrup maram durup maraman gadrup maraman durup maraman pulon bala nguni nge dan ge ngai nguni paingun ngai ki malang turbele palai den gawar pam nguni guyangan nau ja maran ja marci bala den bidi pidelela tangang na dangang na mitra paingale tu nguni bidi pide nawengale tu padarangum ngal nali tu bala karana mir kamal maram julung itnya mir ngayang ulang dun lia lel gamar lel ngai dungun mu man na ganjar bala julung itnya mir men mak lulang dun ngai dung mu man ngun in bide pidin bide pidin do majaga nan bala na we ci cedap dun
4: so na we wakko ta medeko ngorongo ngulini to pitrung numan ngorongo nido kong merier ka bungat tun rumbal kalat cukum ka kal nga light ram your wepo ni to urmoryun kan na we yat kor ngai ka yalala ni do jan ngartir ka pala kal nga yat tir yo ngani petrol ngai ka tawat tun limur ka kal nga yat tir ka pala ngani mari ngai ka happening kalimur ka nama ini mari kan happening tl yurwingor ka ngatil 10 years ago mak yindi yindi mari tial anam land ngur ka rambangi dilchi ngur Alice Springs ngur badak ngai mar lorkun but it's still happening diang balamukka
6: lingo nau wanga ja ngalitu tau ngalitu kurpan yul ngun wala ngun wala ka lukka bitrul ka bulu dan gip miru mala ka bookmark kung na ripong ngulong ita o ngay tung na bala ripong ngulong ngay na o ngay tung nga gara man gum marga ngay tuya ka gung jarun ngulok ke piling ngay ita o mira
4: and some of that Murray that we can see o ni kan nangal yurwing or ngay nakun jamur kuli manangir ka breaking in shop lil wo kul lil wo ngay wangalil ka manangir na walalkan manangir
6: ngatta biliwal jan ngatinan makuna wanga ngul ngatta baingu ga pundi walal jal waktu na wengun ni jangan ngar walang gue la utun melandu yang namir ka ripina kon walaka galang ayacir wal tu bun dengu la namar mengai tu nganak main makumalan.
4: Yo, so tu ali ngune pitul poi dawo ngune gowar yakang ay yan main mak limor kanama indi mari ka yo ngai main mak limor tu main gitir na yo wal cedawo kangora.
5: Yo, Dr. Jamie ngala nung tu tau lakram ngara mari cedawo nung ucamal linyo kali kali chain. Kaya din din ba na puro. Kaya nga spending time di aliyor we na makuni 3 weeks ya pa. Yoga na mga rakang unibala niya mili ngayon ngayon happen ya. Marrying in din breaking in ngay ka jamar kule school il because na nguni dao ni kan lakarangal. Nguni yuwal nalchan wal nguli jamar kule. Marichi wal nguli nguni numa jamar kule ka ngayatan bitrol bala numa na. Ang nguni numa nguli bitrol loka palan no mangole nalchana ngayang unu malay ngailian bi bungkat maram ngulungi bitrol yo kamain makum chulungi tir no mangole ngayang unga matir kayala lang umir nguni ngayin na indo ngulungi bile bitrol yo pili yun ngay ito bala ngayin na indo ngayang uya chaman after being rain napurungu naman nguni marin ngay hindi mritir mare gawin ngon di alka milingin bi pala niya miri ngara kanina di alka nama ngara pala niya miri yo bitya ni ngay lingon ni malang tun niya room niya bitrol kun niya ngulin na maka ngama siya markuli diyang bala kaya limur kuroto miri mala ngunin ngay kan lakara nga Dr. Jamie tao limurong pala niya
1: so dawin ngay dal mritir important yaka limurto ka ngama gunara yun kan nama gunara yun chamar kulin kurutu mirin muni walang olika pitro numan tuwali walka numi ako yang aldiya kidi mala walang olika dal wangany un larum kurutu mirin chaga urum go caring go ka love kurum go ngajangar chun yan limurung olika dal chamar kulin yaj lakaram urang acara butur do mo krai pere bara jetol bala bican bele yan ning ole kadol na nu ngo problem ya ka lemur to lemur na na mere wa nga ngol nga tel nga itu tole din ngoro ire on gana ma tole din nak kole mur lengo ni nga dar un wala lang back pile wala lemur in lengo ni ngo yol kom jamar kole wala maringi lemur na ya kan serious nga idol tao kayo wak ngay doon na kon mari ka na mire mari ngay ngole hindi kum involving ngay ngole ngay to yu to yung mata raman blay chuman dun ripun ngay to mari nan ngawa namin end up white pill na ngay redicto na ngay to hindi mari di bili rumbal ko nan ngo yun ngo well being ko kadali murto bulo nga madao malang hindi
2: yo walal Tu al tawo pitro poi numana way ka nalchan nei tu rumbal puma
5: yo ngone ni tu yakachal tiranga na raw nyumo kuni kong rirakai wo mukmarangon
4: ayo walal tu al tawo ngai bulung ngai pitro poi tawo we've talked a lot about ngone kulang poi tawo radio kod ngone wirpo jama ngai Whirlpool programs. Mm. But no, it was a bit of a boy. Yan Goderi, Napurkan, Tao Lakram, Palanya boy, Pitrol, I do, you are Jack Golang, I do Gama, Pitrol, Bookmark Rumbalil. Ka, Mulilemurto, win, Pitrol Numan, Lemurto, Tode, Niningo, Rierimara, Kangae, Pitrol, I Yatkur, I do, Buma, Lemurung. Dotork ay wang ganja ka burbut ka ngaltri wo pidila ka dinching ngay yajkur yo yor ngay yajkur mertir limurong pamburong bronko yo ngay da bumba eh yo walk na we pichan na porwangan lemorong kurkur mala walal ka marichi bambrong brongor pala bukmak rumbalil ka lemorong nerves ngane kurkur mala koeng anawe kurkur wo takang anawe kurkur yolong okur wala they're a little bit like kanjar poiraki ngane power cords ngay ka marichi tipungor powerpoint ngor pala mak TV lil o mak radio lil o mak fan lil ngone kanjar poi rakki ngone rakki ka burangor ngora that lies in the middle and no we toilet rakki burangor ngay ka kanjar kama powerpoint ngor pala TV lil yur ngone kalnga warangol ngone kalnga ngay nakon ngay plastic ngay kalnga ngay important mirtir ngay talandakor ngay insulation yakka ngay yan wanganja ngay burungor rakke gangora ka ngay kalnga ngay tam
0: kalnga ka ngay tam
4: yo yo kalimurong kurkur mala kuen anawai kurkur mala ka takang anawai kurkur salimurong kurkur mala kuen anawai kurkur Taking on the way, kurkur. Nerves, mala. Walal, like that, ganjar poi rakki. Burangur, rakki gangora. Kadoli, rakki. Naga, dawo gama. Naga, taking on the way, gama. Dawo gama. Kangone, galnga, naga, ngaitam. It's like that insulation, rambangi, for that ganjar poi rakki. Nay, it's something that. Ngay nakun galnga ka ngay warungul nina nakun limurung galnga and it protects ngay rakki jenagangur from the outside world.
5: Yep. Pala nya bangari chan nakun dual ni ka ngay tam maik anama ni ka dual rakki tuan ya ngay outside ya limurung lakram barawan ka jinawai ngunanan ngu ganjar na ngunangay ka marichi ganjar kur ulachan wirakai barawan na
6: Kana kon ngai ngunan ngun nerves ja jinangan.
4: Yo, kana we, yo al cha for our nerves, lemorong going on the way kor kor ko. Ngune barwan, ngune galnga, ngai ngai nakun ngai cukur. Cukur ngai.
6: Kadon jang ngai warang ngul jadon jang alik. Eto jang warang ngul jamat jingura do jang nakun ngun den.
5: Palanya abang ari chan namanika. Tual parowan. Ka nguna kinawa ngay barwan nguna ngay ka jukur ngutan.
4: Yow.
6: Mm-hmm.
4: Nawe, petrol to puma limurong kurkur na. Kuyang anaway kurkur na. Niwal cha, petrol to puma ngunay chukur. Chukur, kurkur po'y chukur. Yow, niwal cha. Sa ngay do, wo, yow, na, yalangikum wo puma.
5: Pican ngai tungu nakam yalngi kum palangai tungu ni winya una marci jukur ja ye pican palangai tungu na barwan jali celang yalngi tira kanjar meluna ngai pican ngai tu marci tual muka itu dokter jai milak rampulu tau
4: yo yo wal ja manda na we pitul do buma jukur ka yalngi kum ngai ngune going on way kata kangan way kurkur kat jukur limorong kurkur They need that chukur pala ganjar yo dao gama to carry that message quickly. Nguli limurto kurta ngayetam, yaka limurto kurta ngayetam, gagalkun, kadao, badak ngay kagama, pala pamburung brung lil.
6: Nada gurumur, ngay tubundi na yabiling uni tuwala walang ngayan. Nawi chukur uni jama mirian.
4: Ganjar yo ngay do tawo gama. Nilimurto ngay tam ka pundi. Way.
6: So mara na kung nijukuro ka ngunam na we rakki ngunam kuya nga na we kataka nga na ngunam raka rambangi jama.
4: Yo.
6: Kung ka yun mara ka epian jama.
4: Yo, yo alcha. If we don't have that chukur, if ngay chukur miru, ngunay rakki, kurkur, ngay yan bulna ngay ga tawo gama. Yo, so nito kurta ngay tam Yo. Nye balan ya. Nye. Yo. So now we. Pitulio to puma. Kayal ngikum. Ngune chukkur. Kurkur poy. Kuring anuway kurkur poy. Ka pala. Makanjar mero. Wo yan bulna. Ya balan ya.
6: Bulnan gaga madao. Uyul ngoy kinga tul gur ta ka ba man nga itu ngune ta ka nga manguni nguni gurmur. We. So ngal tu na kunu ni jaga nguluki. Pilingai ka nguni jaga ngali jalan.
5: Yo bicani nga itu bang ali chan nguni. Nguna ngai ni na ngal cukur. Nguna ngai main makian ngai. Nguna li chan ngal barwan ngai ka ngura. Yo bicari ngai kantori tawon mukala karangal bilin kan ngakol. Ka nguni ngai tu ngai juk korial gitir ya nakon ngai tu ngai bae ngun man makum gamarci licalang taun nguluki din mala ngundi ngali tu ka baki kong wanna di kana mala nguni di kuyang ana oi rakki licalang ka da ka ngana oi rakki nguni ngai tu yakan man makum ga jama rumbal ngul licalang gal yo kung ga unmir mala ka jama
4: yo. No way, if need to win petrol no man, ka need to do the niningo, really, madam. No way, palanya, nga happening. Kabala, limorto, nakun, bulna limorto, marangitir, limorto nama, your bulna limorka marangi. Way, yol toal, o limorto na bulna dao ngama. Na kalimorto pango goyanga, and there are still some people badak walal kanina walal ngaitam dual riri. Yo, if we get dual riri limorto riri merir ka bulna limorong pamburong prong kajama kanga manymak ngait tudi niningo ka if limorto kulyon ka stop give up numan petrol. We can get better. Your limorto yan bulna manymatir. Ka sometimes limorto baingo wal ngatir yan kanga manymatir.
5: Yo, nga manumaka. Tuwaling ni daun mamarangal Dr. Jaime Wong. Nguna numayol ngo jamar kole nguna numayaka jalbitrol ngo numanaraw. Tuwaling daun marnindo yakan maram riri. Palanya na kung nguningay kan lakrangal Jaime. Nguningay duwali di riri tuli ni ningon. Ngulay ni kulir bitrol ngor bile nindo ka padakyan rikton kabul na kanga nito machimany maktirya. Yur nito still ka duwali din riri ngayatam nguninong ka bamburong-burong niya ngay bumadi ang bitrol yo.
4: Yo. No way, duwal yat ko daw yor manmak bala limorto mangitir na yor daw ka happening kadiak gamaro mone doctors mala mangit mala napurka warwuyon mertir petrol ko ka limorka warwuyon petrol ko na manmak daw na limorto break galkun ka rirakay ngama. Manika ngama ka rongir rale ka wanganja bulo dawo ngama ma dapir

0: Yo, walal, dual dawu, bitru boy, numana way, ga nalchan ne du rumbal, buma.
1: Yo, muni nitu yakajal tiringan na raw, nyumukuni kung rirakai uo mukmarangon.
2: Muni dengan ngon zurde neningon yurire, pelingunan wanga janan ngulundu miringo, una cukur jaga bunapuna, palai kagangan jaman. Paman na kuyit na ngay itong ni nawe nga lichalang gala rumbal tiring nga luya nga nang tuwa lo rere bili ngay ngunin zurde nini ngun rere tuwa na ngay ngunin nawe ngay tuwa lachan dia nga lika kurupan kakung kayun mire maraka ngay itong na ngunin yuta yul nga ngunin ngay pahing takay numana bitrol kung nawe spray ka nawe ngay pahing numana maraka ngay ito yakagong gyari yun ngulukun ngay ito niripan meridurde niningo narereo.
0: Yo, walal. Duwal dawu, bitru poy, numana way, ka nalchan na ito rumbal, buma.
1: Yo, ngunin nito yakajal tiringan na raw, nyumukunin kong rirakay uo mukmarangon.
3: Namir numa, kamarang duwal, Dr. Jaime.
4: Way, manmak namir numa bukmak.
3: Ka, nawe. Napurkan ni na ngarko wakko miring wal ka kaingol pa yaw na mer ni manymak ngara ka nawe napurkan dawo mangitir ka dawo lakram ngone wanganja dawo na petrol poy so nawe wakko ngara ngakol ngatil ka maktiang bala tarwa jamarkuli na petrol numan ka maklu ka paint kang na dawo kang ora tiyal. Kana we nakungai ka happening. Why are people doing this tiangbala na yolngo kakoyanga

0: Belanje poi dao na purka ngakul tiel your wingor ga a little bit of dao galuin kungor from mak April to ngaramarikin dipali galuin kulil yo so tuwali na problem na many magdarok na problem go yakayan mari wakko. Yo, sa balanya po dawo na purka ngama tiyal yurwingor ka sa nawe ngarajal na purto wanganamir ka dawo lakram yulungawal ngune dawo tiyak pitril po ka mak numanaway so dole dawo yakayan pitril ko but ngay it's the same story. Rambangi dao ngai na petrol ko ka ifniga paint numan umak wirpo niga numan ngai rambangi dao yo yakka gana gana. So, na we na por wangan kamangitir some of those nakko kamaro jamurkuli ka petrol numan ka some of those nakun pili pitan ni wangan muni guru tumir mala ka makpai marika happening wangangor wo sometimes na mari manguti manjual yo yo alja daw wakko so na we deang mala ngarajal Naporto wanga ngune katao lakram ngune what happens na niga feeling when niga numan pitul kanakko ngai manmak limorka nama nakun yolng malawalal ka ninan maktar pangor wadil tingor ka walal kan numan ka makyan kitkit wo makwerpo Yewalja ngone petrol ngaido it makes us feel limurto kong merier kanawe bungatun rumbal yo ka ngalnga limeram kaduwali limurka manmakwe ngaraganina ka jamarkuliwal lundumirngwal ka limurka kitkitun kadawalakram yembalanya yo ayo kana pichan ni wangan barpro wakko ngai na pakpar yo yo So, na we wako ka mereko ngorongo nguli nito pitrung numan ngorongo nito kong merier ka bungat tun rumbal ka latyukum ka kalnga laimram yur wurpo nito urmuryun ka na we yaitkor ngay ka yalala nito jan ngartir ka pala kalnga yaitir yo nguni pitrung ngay ka tawat tun Limurka galngal yaitir kapala muni mari ngay ga happening kalimurka nama indi mari kan happening tiel yurwingor ka ngatil 10 years ago mak yindi mari tiel anamland ngor ka rambangi dilchi ngor Alice Springs ngor badak ngay mar lorkun but it's still happening diang balamukka Yo. And some of that Murray that we can see, or Negan Nangal, Yurwingor, Nainakun, Yamurkuli, Manangir, Breaking In, Shoplil, Wokulil, Wongniwangalil, Ka Manangir, Na Walalkan, 많은 일. 예. So, 또래 오늘 비트를 보이다고 오늘 고발 약간 아예 이안 마지막 리모카나마 인디마리카 요. 아이 마지막 리모르토 망기티르 나 요알 쳐다오 강오라
1: 요 도카 제미 ngara nung to ta ola kram ngara mari ki da wen ngul cha mal li nyu kali kali chain ka yidin in banapur ka ngara spending time di al yur we na na makuni 3 week ya pa yo ga na ma ngara ka nguni bala nya miri ngai nguni happen ja mari yin din breaking in ngai ka jamar kole school il because na nguni da wo ni kan la karangal nguni yu wal nal chen wal nguli jamar kole Marci walangole ngoni numa jamar kolega ngaya tam bitrol bala numana. Anguni numa ngole bitrol loka. Pala numa ngole nalcana. Ngaya ngun numa lai ngay liyan bi bungkat malam ngulungi bitrol yo. Kamain makum. Cul ngitir numa ngole ngaya ngun ngamatir. Kayala ngumir ngoni. Ngaya nuna indo ngulungi bile bitrol yo. Pili yun ngay ito bala ngaya nuna indo ngaya ngu yachaman. After being rain, napungo naman ngunin marin. Ngayon, hindi mriti marin gawin ngon, di alka milingin bi, pala niya miri, ngara kanina, di alka naman ngara, pala niya miri. Yo, bichani ngayon ngunin, malang doon niya, room niya, bitrol ko niya, ngulin na makangama siya markuli, di ang bala. Kaya limur ko roto miri mala, ngunin ngayon kalakara nga, Dr. Jaime tao limurong, pala niya.
2: Yo, kadole din ngunit tao na kon education marangi ko namir limurong family o mala, limurong toka di ang tao inin na marangi mir ngunit na chan limurong ulit ka na kon jamar kuli experiencing kabulong ala palmir makyulong o mala wagay ngun Tiyal yan akun, tao ang kajamar kule. Katuwalin naman lang ngunit tao, warbam kulimurong ganyan ngayon nga na raw. Kulimurong to kamar ka sharing doal tao. Yo, till next time, tunin mo ka nga kulwa tao tao, yung radio ang oriyan.
3: Yeah, hi, my name is Tara Gamala. I'm a lead singer from Now Black and you're listening to Yulung Radio across the Arnhem Land.

0: The time is 1 o'clock.
1: Yo, namire bookmark yolngo. Numakangama yolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngarany mo kadal Sylvia ngulpidich. Kadwan niya nga rato daw numalany gurupan politics update ngunong ruki di nao ko siit ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunilay di kan siit ngur jin nga rirwar pala, Mr. Goyola. Kaya on ngunit na kung ngayon ni Jaltil ngay to being ready ka yup to na. Ka war pala na kung mak ko yula na walang ngunit ngurukiri na kung ngayon ngumiri mar wala lang na kung hindi wala lang kang ngura ngayon ngo kung kayo na raw yul ngo bili ngayon ngunit maringi ngunit limurong na Rome, yo lungo le mulika gumuru dal manak manga ngoro king on the Rome going na kon yo lungo rights ko malanga ikan ngone le dijen gar yo lungo Rome go kaya on going na kon ngai ngone bichan wanga kam ngoni ngai ngoni kuna ra yon ngoni de jamany because ta kon ngone ngoro ngi de Rome do to Northern Territory government bay ngo walal na kon ngole ke butoro bichoro kamak maktor yo lungo Rome go kaya lungo voice ko limorong ngorong e de room do ngay ngone eon go yupton ya kunara yon ya jaman ka ngone na kuna kun do yala lang ngomiri nal ngay jal krewapton war pala jama o hopefully ngay to ngone lidi na kun nangoy ngay jama marjinya maramen ka ngay to ka na kun still kung ka yon yan yon ngon katiyang ngon bala na kun doli di seat of mulka ngay yon go lapto na ka by-election yato ka September 12 to ka nakunyawon ngole mo news ko nga ma ngoni ngay nguna yul ngo wanga yul ngo ngurki di ka try jelkere wapton seat ko kujok iwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jelkere wapton jama o seat of mulkaw kangon di din nakun kalay ba pari ngor galing ngor. Ka doli din ngay gojok, marigili mo rin nan ngo. Doli ngay ka family ngay tam galiwin ko. Galiwin ko po yung ngay doli di. Ka warpap ni mo rin nan ngo, maringi ka background nan ngo di ki di gojok ko jama o ngay kan jama. Dili health ngor, nurse ngor, male nurse ngay. Ka jalkri waptun ngay ka ngay tu jalkri ngupan warpalan nakun ngor ki di jama o. Yul ngo limurong kung ka yun ang ito limurong represent yul ngo yung parliament ngor. Kaya kawalan mo ngo yung nito ngay voting ya by-election ya ka September 12 to. Kabala niya.
1: Yo, thank you numalang ko. Butter ito daw tambal yul ngo ready early.
3: To wali, barak tarwa yul ngo ka meritir ririkton dipteri ay dial community ngor. Yul ngo malaka ririkton diphtheria nguni balanya nakon infected jiji rumbalangur o kurak toka jiji merer. Ka balanya nito yakamen makom ngirin. Maram nito jakin marka nunay do ka family nungo kalmom dipungri diphtheria ngur riringur. Tuwal jakin walalkan nguro ngomere guro par jamarkoleo. Tuwali jakin ngayto ka kalmom uripumala ririn. Nito maram doale jakjen every 5 years. Diphtheria jakjen nito free maram diale white pill. White pill jama mirmala kamariti kumenitilil walal togurupan diphtheria ka flu po jakjen. Ka nguninika kuyanga nguninika ririkton diphtheria mariti bala white pillil ka wangi walalain check up ko.
4: Yo, ngaraya ko Wesley Zamarandi ka health worker. They are little proud. You are listening to 88.9. You're on the radio. Your time. Mind mark.
5: Yo, dal garing baik kalegan ambara. Kadual garan nulun boyongor. Ngaman ni kada you're on the radio on 88.9 FM.

0: Yung radio, napraka nga mga di pong ordo yung jingor.
1: Huh?

calmo.

0: Listening to your more radio in Cartalala.
1: Gemal dari

Thank you.

0: Angor mi wong yak kum. Yo.
1: Paranal peran bing wong bragare un minam.
0: Kari urang ay ngay ngir, tengir tunyadi miring unay, naywi nay ngat tele nay. Parcira mada liu urali pali pay na wake turali yur ngay. Naywi mandai ngir cala kangat tele. Lipali pay na wake tur. Parcira bala mada na ngalang ay. Nangal amadang ay ngundi nara nan gurtan ngaulul amadang nangal ngay indin indit tirang ngay ngaulul na balang ay wanganan wahay nangunang ama pichar ngay wangan ngay ngirik ngay ngay nangadi miring ngay atiling nangunang naran ngay pichar tungangali pichar ngay
1: kayul ko ba na waraw ma.
0: Barau yang unikan gomurung utaran mi onggal.
1: Eh.
0: Unik barau jangan mo. Mi onggal unik gomurung jam. Ka ngai waralangan warna marci marcin dan mi onggu ngai witi.
2: Jin.
0: Warna dan ukan marci marcin.
1: Eh leo anak mera.
0: Amada marcinan unik adik manji marcinan leo yura. Murun tawat tura madawangan nangal para wala labi mo jan dan mo jan da ira ko mur iram malamiram
1: ne
0: jan dan bi ai ja barun barbam dawara do da tura nan mo mari miram nan mo ngir kun pala ngai ngadi mire ngun ba apa ira wa nal cer wala ngara ku tu dali otto in bicara mecin ngai ngadi mire ngun ngatelin Panganan macin ngay narung jalak kang walang arak ko tao nguro walang arak kung namak karo doart prang na ngur numarak ko yot ting ko kong aldipong or kay nguro numarak ko to lak karam pichara ngay wangan ngat tiling palangay bingo ya nawing miyong ja doart dura palangay pichara tuwaling ngay rak ko rom gajirik kay ngay rak ko mak karong kung alkangaram palangarang ngay guk kong aldipong or ya kanar ay nawin ngay to bing ring ni na bala niya kuy kundir na wala nan ko bat tar kundir na
2: uyo no
0: ay to naran ngunilin ngay to ray pirin maram kundir ang ora ngir tuin bat tar wala nga nga nar na war pam turalik kan ne wir kung tar war pam turalay irum ngay mi wong doangan pilihan ukalang ni gumurong or alang ay wangaran ngir kayo ti alang ara atun ya ara karungi rapalan unda narto mak karwang ang upan hari pinongdak kum atun ya ara karungi ramarci kabay ngon ara tubulin rungi picture ngay ngir ya alang ay ngay wandan ngay tar wandan madang ngay tar min ngari panjipala butura Porturamada ka neving radi alam wana duala neing ulku padumbur island ya ku mundilkan baman ninan ara ku ya pa miringo nyuka
1: wae
0: ara palang ara ku ya pa miringo roda walango mundilkan ninan to ramada nan ngum wae bolu ku man tuarang ali marikin ngan bingur Hebi, angai marit cangai ngunya dipi nak walam, nyokain, tuai piring oleh carangan nindan, ngunya leh, dipi nak, angai wanganan, wai, yapa, yapa bicarangai,
3: kuit,
0: wai nguni muka nguni wangan, nguru mulukoro, nguni makar nguru jangan ingan, yapa piring oleh carangan nindan, mulukoro wangam. Korotomio balanyam island ngoni ngaingan din nan ngara kunya pa mirengo yuro ngai nguru da walang ngara kuni para ngai wangan wei tu ale kamar tu ale kamar cin bi ngor ne wele cara ngunda mari inditin na we wangai ngur wangan ngur para ngai wanganan ayo men mak Nampak kudo irdi ala, angarai ngamari cint balain bicara ngai dipi, nai doa ngan tu nyeran tu inwalalang balain marin. Dahla putu kibia kun beli bunda min bicara ngai wangan beli ngai ngoi nai ngai nanukala.
1: Brush ya minen.
0: Upset na, Lengay na ang alayot. Di pa, minimum na

0: Yuko, meaning on the new Kaitanga Tilly, Namu Kurgolang, Miradale, Urnan Godo, Urum. I being on you near Warrior, and that one Warrior into Urum. New Kautna, Palai Warriora, Moroing and Nanunin and Mada, Lambu Pan, Mirmada, Madagua, Maradin, and Butter, Wanga Puno Alja, Lucan and Mada, Balamaritian, Marie Miram. Pinai canggurung, kemudian daruk, uang gaji, mengai macam mangan dia balak, uang gaji mana pan, kemudian babu kumu nak inan.
1: Ya kai.
0: Nyerwin gaya, nyeran gaya walalang.
1: Ya.
0: Nyeran gaya walalang jujur. Di pinai cang, jujur turut tangai jujur yang hangat, miung jam nara nengura highway nam. Nakap nawala uni nyerwin, gong lup tera wala buku lup nam. Ayo ni tu dek, awal awal ni dek, jangan makan ini tu perangal merkap mira.
1: Kira merkap ni.
0: Belen, tu dek, tengah ayo ni tu perangal jawal awal ini, awal awal jawab pam nadeu yuram nak kui nam, unya unya yuram muti gay na, traveling na.
1: Betul kan na, ni ten light ni tu buat ni.
0: Ayangan ni, ten on dilingan ni na, na ingarak koyuk koyuk koy miringon, nyomok kuni, agan ada tengah la, dek nan. Awan di mana? Orang itu ni orang di dan guna rakyat kerja. Aku ngalih marah, mi apa bicara ngaji dan gonyokai ngerti leo. Awan di mana orang ngerti le? Pat nama orang ngalanya. Di nain. Kuyu kuyu kuyu bicara ngaji dan gonyokai dan ngerti leo. Pat marah ngalarungi dan malah. Kangutan merangala merangannya. Di nain kangutan merangala. Mandai apa? Ini gue mandai. Utar marangala, utar marangala. Pingur ingai enguni wangangur winya yuram. Palangai engunala na engura wangangur. Na engura ngai kaninan. Matira nan nguni nan daran. Runu or. Matira nan ukan daran. Nan ngudi kubingur ingai nguru ngubakar ngur wangangur winya yuram. Nguru mulukur ngur guru tumri ngur wangangur. Palangai winya yuram. Marang bajau minan mada. Tuai miringun nan ngu. Ang ayo di palan rip pula makar luang al madamarikin.
1: Iyo lang ko duwai, mingom.
0: Ang ayo di rip pula ng duwai, mingom. Arkin al mada. Para mada kan matirang waranirnan. Ngunilin mada. Ngunin ngarak ko, ngunin ngarak ko, ngayawim. Kur ngarak ko, yalo ngarak ko, mada ang kalam. Malabong arja mada di tun mada malang nangaran.
1: Wah,
0: aku ni ngarak koyalun.
1: Yeah,
0: pingui ngarak kuguruk kuri jam. Nengura, ayun ding ngarak kuguruk kuri mendangat tele kanyuka walam. Aman dangun dinganya gong tuh marang aldit, nengang utan marang ngain dit kalyalain ngurungaran malang turum. Atual nu malang tam, ngurungaran indah nukal tuala tambulil ngat tele walam mendangal nyuka walam. Unen makanga main tuala yo balanya daun markap mir walam. Yo ngur radio. Onen makanga main dia la berici mengara kadual wangain ayo yo cucu nam
2: yo tuan makayur ngurai dia ngama ngara nyingi aku yo lang yo cucu nam hack

0: yun mo rin eh, doon G.
1: This story is about TCU phone banking. Remember, when you use phone banking to keep your PIN number secret, and the account balance in this story is just pretend.
2: Yo nga ma, doon yang ara ko first time nga to baki dual phone banking service. Kanindo ka, mangi kong nga rin, kamil kong marginal yang nga to yu wal kutu utun piling nga to altunga.
1: Eh.
2: Tu ara ko pin na ba nga ma, piling nga rin nga to aldi yang nao yung ngang tun, nga to pulukal kan to alpin na ba mak to al nga ko, ya kamay makala to baki dual pin na ba bili mangaralika.
1: Change ni tu dole de number. Easy one lil. Pil dole na kon dal meter. Yang untuk phone banking ring map. Pengai tu na un oh batong ang tu change ni tu. Un ni jal ni tu change 4 lil or 5 digit number. Your easy one makan itu kau yang ah.
2: Your ngai tu kang unina kenda kura obat jawang
1: ah. Eh.
2: Kan ni tu kadara mil kon mari kira kalbala.
1: Yo kadual nuai tu ni tu entering nomor 6 number dol first jam.
2: Kama.
1: Kaya hash nito utun nga ito na nauning ang ton. Yuta nito nung namba uto utun. Kaya uninipin do yan choosing na namba. Yuta easy one. Mara ito kakuyang ah.
2: Na mo ka din namba yung phone banking ya?
1: 8999077.
2: Tama yo.
3: Hello. Thank you for calling TCU Phone Banking Service. For automatic balance and account inquiries, please press 1. To speak to one of our staff members now, press 2. Or simply hold the line.
2: Yo, maratuto na doon ang number 1 na.
3: Please enter your member number, then press the hash button.
1: Kaya, number nung otor, ka hash.
2: Ma,

Yo, mingin mo rakun yung James Bayong, diyalin ako ng makangama 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay.

0: dwanja walo 8 PM. Yul ngol maci ninan wang angura ka jamar klo jawalo ngura namira.
1: Yo namira buk magi yul ngol numaganga ma yul ngol radio news.
2: Yo buk mag ngaraj mukadol silbia ngul pedich. Kadwan yang ada tu dau numalain grupan politics update ngunung ruki di nau kosit ko mulkau. 10 years ko ngai ngun lady kan seat ngor jin gari ruar pala mista goyola kaya un ngut nakun ngai ngun di jal tin ngai tu bing ngor ini ka yup tu na ka war pala nakun mak goyola nau yang walal ngun ngor kiri nakun ngai ngun meri mar wala lang nakun indi wala lang kang ngora ngai ngun ngun ka yunara yul ngun bele ngai ngun de maringe ngun de limurong na rom yol ngol mbele ka gomur dal manak mang ngol ki ngun de rom goin nakon yol ngol rights ko mala ngai kan ngun de jen gar yor yol ngol rom go kaya on goin nakon ngai ngun de bichan wa ngakam ngun de ngai ngun de kunara yon ngun de jamai because nakon ngun de ngorong de rom do to Northern Territory government bay ngo walal nakon ngol ki butoro bichoro kamak maktor yol ngo rom go kayol ngo voice ko limorong ngorong e de rom do ngay ngun e eon go yuptun ja kunara yun ja jaman ka ngun e na kunakun do yala lang umiri nal ngay jal kriwaptun war pala jamao hopefully ngay tungun nilidin nakun nangoy ngay jama marjinya maramin ka ngay tuka nakun still kung ka yun yan yol ngun. Kati yung bala na kundoli di seat of Murka ngayon ko lapto na ka by-election ya to ka September 12 to. Ka nakunyawon ko limuri news ko nga ma ngunin ngay nguna yul ngo wanga yul ngo nguruki di ka try jelkari wapton seat ko kujok iwar. Ngay ka ngurki di jal tin ngay to ngurki di jal kriwap tin ja mao seat of Mulkau. Ka ngun di din nakun kalay ba pari ngur gali ngur. Ka doli di ngay gojok maringi limur nan ngo. Toli ngay ka family ngay tam galiwin ko. Galiwin ko po yung ngay doli di. Ka warpap limur nan ngo maringi ka background nan ngo deki di gojok ko ja mao ngay kan ja mao daily health ngur. Nurse ngur. Male nurse ngay. Ka jalkri waptun ngay ka ngay tu jalkri ngupan war palanya nakun nguruki di jamao yul ngu limurung kungka yun rao ngay tu limurung represent yul ngu nmirkin parliament ngur kaya kawalal mo ngun ngun ito ngay voting ya by election ya ka September 12 to kabalanya.
1: Yo, thank you, Numalengo. Butterikendao, Tambali, Yolong Radio.
3: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay? You could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on the 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
4: Nyako labit dong rakanin nang milin gimbi. Ani ganga man radio 88.9 FM.
2: Yo R&B in the makadon yung ama ka hip hop yung radio mo.

oppressors, I leave a war, and so on and so forth.

or man, pare nga nga. Anyal dari, mami nga nga. And me, Joro. And this is a true one story from long time ago.

La magala, la vera, vera, magala, magala.

0: Doon jawalo, 1 o'clock mo naon.
1: Yo, bukmak namin nung ma. Nga na yako bulkan na, eh. Kawa nga ingara ka doon, yung radio, nulun boy ngor. Ka wangay nga raka di pungulkam 88.9 ngor. Ta perek.

Yeah.

Arakoyako abanunji aga ribian ara na liul ngai lakra maga gaeli yo ka to la wanga ngai ara kurani na kalopa ka radio grong ara to la wanga agora yo mo radio atko abalanya

0: tan jadwal kual yumun dai kal kicara unarai tua klok ta
1: ngara chani ngar piju yo ngara rula kamad wala dao te aku mata mata first ngai dola establish tuala nyamat namatanya ka dola ngana purunina nae gora kamari ngana purungu dola wanganya tuolanya mata matanya kangurungunya work through na wala dual air station mata matangura kaya kunya ngai dola ngai balcang na purunina nya ya gora ka ngarpi jingura ngara ya ku dara ya gora adula ngara wanga ya gora adula ngai wanga nyanguni ngin mabuk maktiro bungang ngaku kuri dola dao tuala guri ringu dao dia ko ngini ngai first established wala air station mata mata Kadela dawa iruna. Ka you listening radio 88.9 FM.

you ngara Johnny ngarpi ju ka you listening radio 88.9 FM

0: Yo, yol ngomala. Tanda mga nga ama. Kaya gawa nga. Yol ngom ready ako nga. Naiko nga yaka namala nyo nga. Yol ngom orango tango. Napagam. Rida kay oraga tango ya. Tango. As ready ako tango. Yuro malapal mi malabana. Baman ko yung mala. Manan mo di family yung mala nga ama. Tanalin. Mga rungi maprali. Amang kikum tanalin. Na naman doktok. Uyak ka. Nidanal ka tango mala. Palanda mala jahal mi. Yan ako. Manang araw nung mga iyon, tanang araw li iyon. Kawiripom, kayak ka iyon. Bili dal ka ngayat, tamdang nga chiling we, manik kay mala. Yun ko, yun ko. At yan ako nga ano yung ang unam numalin. Yo.
1: Yung wa radio wa, Rupia Maru, telephone number, 1-800-89-9769. Bulawanga, 1-800-89-9769.
2: You're already out, don't you?

Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawangati pungkan kan mo, ka numa ko rawangama yor ngaraya

0: Εγώ όταν με το βούλο γάμα διαρμακτάω.
1: Και μην κονάνε. Πάμε να. Αλλούκα να όλοι που είναι ένα προλεβά, ένα κουλιά, κάνα ράγγελα. Ράγγελα που γάτι λεβάγα. Special men, Benkodamarin. You want to put in the lacra and among Chimiranga Yakunda? I repair the rabbit Kunda. What part of the problem? I'm going to be a cooper. You're coming on a command. What part of the Blacana? No, could come Daramo chicken jamma, Miro, chicken of the jamma. Awi pia tai kamra pula mra pria mre mra jala ore na paman ele siti yakku teka ele siti gade kbi teka ele siti ga miss ross yo miss ross teka yakku pukku pria mre mra teka mre ole na ga na ole le wekka na na pun gola le ka drink na kapu na teka balanya na biscuit na na nya I don't know. Saya kalau orang itu pun kalau cium pun biasa lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Atas kalau ngatun minyak ni golong lah, mai yang lah. Pulak tekam lah, ngatun minyak. Kalau murtunya, umur aku nak apa kau golong lah. Cita minyak ni, nana pernah lihat. Ipo lah dia cium pun dia aku balak lah, punya kali. Mana pun kita mau main ni. Ngal martinya ngatnya wah nak kun nak apa kau buat tadi benar oke nak kun nak kan apa kau buat ni nak apa kau buat tadi benar benar oke ai bella nuna nama kau ngori cuma dia bella nuna nama ni ai bella nak tak kan punya nama I'm not going to be able to get a little bit of a Ana perlu biar tap. Angan ini apa pun gaya orang orang ni. Grepo. Gor yo gor. Ina beri.
2: Yeah.
1: Mal matnya wah. Ko, nomor ko. Mal mati pesa cara ben. Awal izin gaya ni le. Kau angkat ana pun pernah waktu otten aluanik. Apa perle? Tar. Beran kau ni kata ena. Kau finish tak? Angana pura le tarana amar tinya na gawala no otrilti
2: yo
1: bulo otna le anu emra kar tel ta e kaba tarana mo kala matta kwalen me nyana nyele bulang kana me ya
2: oh
1: bilina paite warin me nyang kang le pe ngal pa ngala pol mrein par ba pa kai warin me nyale ka pro next ya ka school ngana na me nyale ngala ko pe an le po komar tel ta e kangai pamal ngare nyibin chudor dal puma
3: mara tare ngo jo tarain
1: mi wala ko no ay wan kan jo mi ak tonga nyang ni mi ak ko puna no no tu ya bu komete bu kala wala bu komete ngare ni wal kama te bu wutuna benara na ngare nyang ngaya ko pum dal puma nyibin chulla bet mamla tar pum bin chul ko na ya ka kan na bang ay wan kan ngai nga ko ko wa no na mari una rim seven rim seven ngana for multi grad ko na na mari una ngai mar chinga pa ke ngai jam ro bendi che okay who won bigana ki ka ba ngam la a bi jan ga tao ya ga tao nang bujin po ya ni okay ni anar pya nar batao
3: nar batao
1: nar batao
4: sarai daw ang horo prarang nga amen makadayo radio 12 million bi

Bubur-bubur kaki jiwa dan nyerayana.

0: 주는
1: Ayo, dari gua.

Karai ma Jesu mangutiungan minan Mary Magdala uyulin. Mark chapter 16 verse 9. Kajandi gudar jala unamiyu waloyo nan Jesu mangutiungan minan Mary Magdala uyulin. Jina kulian bana batta miul nan Jesu wal manara mingan jabin ma barakin malabirimbir ngacilim. Palayanan nan Mary ngaran nan kuyurup minguun waituan tanal ngaran ngacinya ramin. Palanan Miriam dan alenggol rakaranan bicanan. Walapara karay madango biap puliaun guwal ngayi. Kalinggun dango ngayam na nanya ngalan. Kadana limbican garuan. Linggun dan almayu uluk tuan na nanya. Nanyin dango jinangom rakaram way. Yalala, yalala, yalala, yalala, yalala, yalala, yalala.

This you got a man go ya jama minuara in Maltunda Nango. Mark chapter 1, verse 16. Wangan meum nan gang and jisum, naran wuna, uro jakawaro and gulungo galale we wo. Kabanelayam, nan malaktuman yul ngun ya kun jaiman nan, kakuta mingun nan go wandrun. Panele do palnyen ngari rekwater and gain buyo. Pane and lingo do palingo jamam. Palanan jisum kuikuyuan and do palingo bichanan, why, where apula eko? Maltuan wala nyakon. Ngayam nga runo malin maingi kumno mga rukay nga kartuman yul ngunan waran. Kabana do pal nga kulang bila niya ma, bala do pal kung narumanan. Panagain bum, bala dunay na yan na maltuanan nan ko. Kabichan bala nan jisum nga ran, kanangal nan jibidiyon yutun yulan na. Kawakin mabana wawa mingum yako jaym, kakuta mingum nan go yako kajon. Kabichan yalingo do palim, kaingan kain bu dunay kuan maltangay nga. Palanan jisum kuy kuywanan do palingo bichanan. Way, ko maltuan wala nyakon. Palayan na do pal kung narumanan do palingo ay murit mungunam, kajama minamwaran balayan mertangaylin. Pala do pal ngaranan maltuanan nan ko.

This year, no one 4,000 na yol ngon waran. Mark chapter 8, verse 1. Wangan me yumwalo yo, gulko mare me yol ngon wara dambulong duan bala ya jesu wolo nga nara wudawo wo. Kalingu dan al kengan nan go banda maltun malurkut na wallom. Kangan gal na banda bitu ang biya pul mangat ta kengan ngoyan. Palanan jesu mgui kuyuanan nan wai kuyur mingo wumara wo balagarwan bityanan. Ngayang uyuanan ngayadango, jinakum yol ngon wara wo. Kulkundang uyul ngon wara kay ngayawon gubar kung ulum ngaykam. Kalingun da na lurkut na walong bitu ay malamanapan mangal malinggol kaya na jlinggo kangat tangal malinggo yawon go dawar yun. Kangan kal nangal mga rutan na lindang uyan gom dyan ngar minam. Tanal bayang bayan ngunung ganar ngam dalalak to no. Katanalin ba na kuyur mingumaranan ngudampu kanituman. Why? Pukucul nge, tangom tango ngayilpit ngirima. Nalpian ang mga rutan na lin malanungan man na leyon. Kanan mam jisu yung dawir ka iwanda na lin. Namun na kay nganu mam ngata ngayatan. Katanalin dambu kanituman markap mi, cabin yan na dango dambam. Palandan jisu yung garuan ang danalin. Ma, dap tuan manggara kalmijarkan. Palanan banalur kun mara damba warat tuanan balabukungan gawat wangarnan. Kakani cuman nan bijan yumur kukuan. Palangaran kunganan guyur mingolen nan guay wolo. Kata nalim ngaran kungan ngunya yul ngunan waranya. Kalur kun tanar kengan kuya malangayat tanah. Kabukungan nan gawat wangarna baik kuya kuya wu. Palakunganan guyur mingolen wara wolo. Pala tanalim ngaran yul ngunan waranya kungana. Kabuk makmabana yul ngumwara ka 4,000 malam. Kakuha manam danal ngaran banangat am kamarano yung danal bukmak yan ah. Katawal yuwa nam danal ah. Kuha mandang rom, malabana kuyur mingu yung marayo waptu manan ngaran pachin yaram ngata. Kadang ang kuha nam danal, jabin yilipim malany. Katurwala ng rubi walayam nan kayangan jisu yung yahan kuha nam danal ngiri malin. Kapana danal yul ngumwara bitu ay ngayka nam ngiri malim. Palanan jisum ka kuyur mingum waranan ko ngaltuanan kay ngan maritang ailin. Paladanal ngaranan, ngirimalin yakuli, dalmanutalin.

Mark chapter 4 verses 1 and 9 ini. Manguciwi ngatawi tawo meri-meri. Tapi apa pun ngai jisu yarptun marci kalalili wa rangilili. Adut kai ninana. Balangai ukurana. Lakra ngalana, mangi kungalana. Yulungu yulungu nana. Linggu kulkuna, marikina yulungu jawalala, yurup duruna, nanukala. Yana linggu ka, kunga ngala warpapna. Palangai jisunja, wap duruna mitya lilina. Ka ngulanguluna, mitya nguluna. Ngayu korona lakra ngalanja. Mangi kungala yurung yurung nanja muni walala marjina nina na rangi ngura. Lakra ngalanja ngayu korona kot kalangui muluku ijiwar ui rom. Yuru meyali miria ngalana ngayu korona lakra ngalanja ya kana warangul kungalanja. Tapi jere nengai nguni tau jalaka ngalakam. Wangkan judara muyo marcina dul kungala ngayangai. Manguci birali. Ngai marcina jalk turun aja nguni ngayangai mulatak lili. Yuru uri punja manguci nguni kalkina. Da lili mulatak lili tukar lili. Wala wain, wala labut turuna, wala lukanana, marcina. Nguni ngayangai ja, nguni marcina ngurana, nguni ditukar ngura. Kauri punja manguci, kalkina marcina nguni wala kunda meri lili. Tangauk lili, munata lili. Katul paniana nguni ngayangai, tamat jurun aja. Juna mabingu ija, walo yuna rawak kongala. Palangai rawak tinana, nguni ngayangai ija. Mili muna ta nguni dangawok, nguriki ingatawo. Kauri punja manguci kalkina, marcina, tiri-tiri merilili, muna ta lili. Nguni namuna, marcina, ngurak-ngurana, tiri-tiri mulkur, munilie. Pala madangut teranja marcina rambangina. Pala nguringi tiri-tiri yunja, puling mulkanana, nguni piralin aja. Pala baingguna yana, ngurikiye, mulkur miriin aja. Kauri punja manguci mirali kalkina marcina lacu lili nanti kana munata lili. Kanguni li manguci ngata ngutera tika lacu inana walko. Tangang dinana tikana. Kuri punja manguci ngata nguni teti inana. Kauri punja manguci ngata nguli-nguli siksi inana. Ka uri punja handrut tinana. Tapi cara ina ngai. Tawar merangalan ja wangana jisu yo. Makri wicuran ja yuwal kongangi. Jenawa uiwo wal ngo. Mureki. Marni yuru ngama tarangan muka wal ngo. Kadua la dao muni makungo. Laka ngalangay ko na maktu. Jisu walangoy. Balanya. Balanya.

maakongodao di sualangoe. Ngare jadu alamutil ngayako. Mark chapter 1 verse 1 ga aitlele. Chondo gachal yak turu nagarewo. Tualanja ngareiru ukiri na jorat lina darokja. Lakala manuma langunguni yi ngamakuru walngo mitri dawo gare walangui. Jesus Christ kalangui na. Mungai katu meringun jakat ko. Ngatilin ja paman ja tau kanara meriyo yako yo Isaiah yo. Hukiri tuwala darokam. Korja wangana bicara. Tuwala kai ngarako tau meringja yolngo. Cuyun ja ngarayuro ngainya ngatili tuwala nayi. Mariuro ngai ngatili meriama wanga nungo. Ngunangan dal kura, wangan ngura, kawarka ngura, yul nguyo kura cawar kutun lakrama. Wangan jangan yu kura pichan ngunayi. Kiring amatia kayak tura kacol karewo. Minggu kaki ngay yurupunana. Tunupako nga biaka tukar nan ngo, marcinya lawo. Kangunin jay, jual ktiya na amang turunan. Unin jayu daramu jonna. Ngayi yu karanangoni wangananja, lakarangalanja. Ngunalayi, ngandar kuranja. Abicarai ngayi yu karana, tabulup merangala, yung ilnguna, mayak ngura. Kalakarangalanja ngayi yu karana, yung ilngu walanja, bicara. Wai walala, bilirana walala, nemanangkala ngunguru, yaj ngurunja. Malaliya lop turana. Malangay yuru kortun jen nungo. Yaj punja bayla kramana. Kulku na mitri na yul ngu walala marcina. Wanga nguru ka wanga nguru. Ngana la ujan nan ngu jon ngu. Mula nguru judia nguru makar nguru ka ngula nguru wanga nguru Jerusalem nguru. Kanguni walala ngakula makri ujuruna John na jadarok wala wala lakra na minina bijan minina yuwal kumuka ngara duwala duri ache yul ngo wala tunup pana walala pil yuruna wala ngin galay yach ngurunja tuwar ngoro wala ngay John dunja walala na yukurana lialop marangala na munili maya ngura kapung ra yakung ra Jordan. Yo, muni John de yol ngo. Yaka ngay rupiah kul kumri. Ngay nguli datun minya jakiri yun ja. Wain kalabar wanto. Katap mana minya ja. Ngay nguli barwanto iyana pral yun ja. Ka lukan aja ngai nguli, ngatan aja, bil tiwi. Pijan di tinya ka ungai. Ka pijan na linggo na ngai yukara na nguli, tau jalakara na. Pijan na kam. Maran aja duwala kali uyul ngu. Mar nguli ya. Kanguni wangkan aja yul ngu yuru marci. Turit ya ngara kalanja, munin ya yul ngu, biapul na wal ngu, ngain ya. Ngara ya duwala yakadur tunupa, jama unja, mula naku nanu kalangu wu. Balanya unja bijan, tapatungku yup marana wu, kakana wu nanu kalangu wu. Ngara ya, numala nanguli yukura lialup marama, yana kapu yu warai. Yuru ngai jangu ingi ya yol ngoyo. Muni ngai yuru marci. Duri kuru ngarah kalanja. Ngai jari numalana. Lup marama. God kalana wal ngo. Uingi na. Garkulok tuna beri beri yo.
bicara ngai jon tu yukur lakar ngala nganya jisu naja. Atu ala dao muni makko ngo lakar ngala ngai yukur na maktu jisu ala ngoi. Balanya.

reading alero Mark Goro chapter 1 ga ngoro ngonja 29 ngoro ga 34 le Jisuyo rukmangala kulkuna yongo yongona ka muni walala kuna erunanya muni dambungal unramiri ngayambal yonama tunu pana walala wanga manja marchi pita walana ga andrew walana ngayambal kulele ka madanguni James ga John malturunai madanya walalambala ka munili ngahbal kuranya wanga nyul ngoyo karana ngurana riri miri taika Simon Peter wo mokol miri ngo rumaro ngai yo karana riri turunanya kormor yo yako yo riri inja ka muni ngai jiso gulungi inanja muni malai wanga lulinja bala wala lanja lakara ngala nanyan bala yul ngudu wala riri miri bicara ka ngay nja nguni jisu nja marchina batna mulkana kuung nanganya bala kangatinya miri angala nanganya ka tunu panayana nguringi riri nja nganya kuna erunana kangatina nja ngayi tunu pa bala kal nga warakara erunana yokorana ngatau na wala langgalang uwo cakana ngayi kanguni ngayi marcina munaku ina nja ngayi ngo wala lanja darana riri mirinana wala lana ka ngala nanu kala jisu wala ka wuri pungu yunja ka ngala yulung ilunguna nguni mukui wala ngomirina birimbirimirina wala lana kulku nana mitirina yulungu wala la nguri kinja ngayambal kpui yurup durina marikina nguni malaina ngayambal kluli yuna mangai jisi nja duk marangalana wala lana yukurana nguni yurung ilunguna nja kulku nana bawala miri nguru na dikana riri nguru malango nguru. Kabichara inga ii dawat marangala ii kulkut na biyaj miri na nja birin birin na walala na. Yurungu yurungu wala nja. Yuro ngatili inga ii taamuk marangala nja nguni ii biyaj miri na nja birin birin na walala na. Yakana ngai tayo ngara walalana wanganara unja. Lingo walalanja nguni moku unja walala. Nanu maringitina yul ngai nguni karai. Kadua la dao nguni mako ngo. Lakangala ngai kuruna maktu jisu wala ngoi. Balanya.

Sonja James Kongjura du Unawi, chapter 4, verses 1, Roga 10, Lil. Yaka Galkiti, Mriting Ula Naku Malango, Dualangoevo. Nakungulika Dual Yulunwala Punamir. Kanakun Mangulika Narchun Mirinja Bala Rali Unmirinja. Yo, Yuark Muka, Numangulika Dual Narchun Mirinja, Kabuna Mirinja. Pile, Nayangunja Numangulika Dual. Kuyanga ka jal terjar pi kumian. Numan ngule ka kuyanga namir, numala nao na numayan. Nalina numatoka ngune nakun, numapingal nga nga matirjan na. Jal tir mo ka numangule ka ngune, mula nakun malango. Yuriakan nga indun nungo kurupan, ngulungi ulipungun jayol ngoy. Pala numan ngule tunupan yan, ngamurtira nan ngun. Mritrian numangoleka mil nga materinja mula nakun malango maranarao. Yuriakan nga ingole ure pungunya yul ngoy koropol nongo. Pala numangole ngone nakun ngarchun mira kabunda mira. Numangoleka nina mula na amir na yan. Pilipay ngon numangoleke pukumiria nga angtur kawat na mula nakun malango. Uripun numangoleka ngangtun muka nganya. Yurpaengun numangoleke marangun. Pilekuyangan numangoleka jarpikumian. Numanjal numalanggiin galangau, numa, ngayang ujul ngitinyao ninanarau. Kapaengun numangoleke kuyangi, uripungunan yurungun kungay unarau. Numanjal bi muka karay uyul ngawalal. Pala numaganar tangala nganyanany. Pile mritin ay numakan jaltin, tuwalang uiwon, munata uiwon, mula nakun malango. Na numadal yul ngon walal. Tungamir, mulkor dumok mala. Muli numakimar nga matin, mula nakun malango, tuwalang uiwon, munata uiwon. Muni nakun numakang uyulkir, kanyang dun, nangon, kotkun. Nakun numa uni nyuaptur palan bicara uli pungulila kalilil. Kanak mana minan numa kot kalna. Yo, kot kalnya kadaruk tulakaram pichan warekam. Kot tunja mayul ngunen ngayang umiri yang almuka. Kamritir ngay ngulik kajaltir limurungun. Marto limurungun ngune ngayang o nan ngoy namuka. Yakang ula yulko, kana dualin darok, mayalip mrew, paing uwaray. Yuwal kian kot ya kajaltir limurong. Mitirian ngay kajaltir limurong, wal nga kunaraw niya. Pilimar nga matir niya, ngay nguli ka limurong, mitirian di ka. Kapala niya na, ngayang unja ngay ka, kot ya wanga, nuna jurang unja bichan kam. Uni nyol ngong uni ngay ka karwal laka namir nganyapinya ngayi. Yan bi ngay ki kanjar ngayatul wal ngakunaraw nan nguyo ngayi. Uni nyol ngong unan bala uripung rakalik ngor. Kanang maranaw na nanukong god kungun. Yur ngay indo god tun wal ngakuman. Pala nyaranan yol ngong uni ngay ngulik kanyil maranamir nganyapinya ngayi. Pala nga ito maraman ngula naan menymak mala. Korto nan ngutukurupan. Pia kunyilk manamira nunapinya ni kot kun. Pala taruk ja marangon nga niya. Yaka urjaki wangi ngurukin yaj kuruna birimbiru mokoyon. Nga niya nan yaka indaruk marang. Yanan nga niya pia kun ngang angdura. Pala nga indo nguniin. Wandera, winya yunanga itu no kalja. Kumarcin, kalkitin god kala. Kanga indo pichana bile kalkitiri no kalja. Numaindo ngone duuri aj mirja pil yuna. Piakun, tarjal kunamira nunapinyani. Kan numaindo kale marmaja yul ngoy walal kanartaman yaj kurunan. Pala marcin wangan lila dokar lil. Yakakin nene wawun biak pile ngulanda ngul malang ngul rom ngul.
kal na jul ngiti niya miringor. Kaya kakibiyak pili para kitkitur. Niya yur ngatil, kuri manapul, ngroki no kalangaw ni yajkuro. Rum niya mir unmira. Pili yur na ganar tulang ni mong bonongon. Piyak ko nilk manamira nunapinya ni karaywal na. Laka namira. Nukin galangaw nja ni yajkuro nja. Mar ngay tukot tuin nungupay lakaman. Palan ito darain kumurung nja na nukal. Kura mreun na kabararim mreun na. Ngulan na mreun na yan. Marparang na.

0: wan nguruga bala folel. Hering tuanja kalak karam jamar kulinan kangadi miringunan kaba apa miringunan mala. Numanduka nguni jamar kulinja taruk maramu kangadi miringunan kaba apa miringunan numalang kuy numa. Pili numain dual nan nguy na yan jamar kuli karaywun. Tunupa nungo nguni taruk kuy mara nara umandang. Pili ngay pin nguni ngatil yan gut wangar yorum jarul wangdor picar kam mar ngal yurki nukalangaw mi ngadi miringuja kapapa miringuja. Ka bicari bili ngay wawun ja nirpar kadual nguni wawun nirpanaw ja darukam. Nguli numatuka daruk ja maram mandang. Numanduka ninna ngamataman yan kuin ngumira diyal njawa ngangur.
1: Kanuma papa miringu walal. Tunupa muka nguni numalang repiru nuraunja. Numatuka wanga kulmaramain numalang kuin numa katu miringu nanyu walain. Yuri yaka walang ulan nain miritin kumurdal ja ruum nirpul. Marawalangal tu yaka muka ngulan nain ngal yun balatu walain barkukuman. Yan ki raipiru ya nipi kulmarangun ka maringi kungun ki walang yuwal kungu yan ka tunupau tukarun. Marawal tu marichi ngutan muka tuwalachan jauh ni karai walang aura ruum kurunja.
2: Ephesians chapter 6, 5, Murga Bala 9, Lila. Heading Jaka Wanga Bichan Gam, Don Jaka Lakram Muni, and Bunga Nan Yul Ngun Gajama Mirin Nan Ngo. Ka Numan Nguni Urin Jangun in Numangula Yul Kung Dapna Nau Jama Mir Mala. Taruk Jan Matuka Mara Muni Bilian Numalangu in Numabunga Mirin Ngun. Marinirpan Mirin Yakin Nanukin Galian. Ka Jama Ngin Nan Yuwal Kung Yan Nukin Gal Ningayangun Ja. Room dun barari nyarai ka room dun narai. Pili nguni inna kunni tuka bikendi inja ma nguni inna kunni ka daruk jamara nganya nan Jesus Christ dan. Yaka ki jama yul ngunya walangyan manguti unja una narau ka wok tun raun ja. Pala rip ngunya walu yudara wira jama ngunja. Pili nindu al dapra na wu jama mirinan ngumuka Christ ko. Pala yurna nakunni tuka nguni militirin jama buk maktunya nukal ngayangoy. Nguni bili yan jama in mala nguni nakungay ka God wangar nungu jal tri jamaw. Piyak pili marci jama in bala yuwal kong yan. Pili pala nyaro yimuka ngay pin God wangar nya jala. Nituka jama nukin galango ni muna ta uin bunga miringu kal ngajul ngitirian ka agung mirir manapan. Pili yuwal chan ni kanguni jaman nan nguyan garay wo, ya kangula yuwal kunyol ngo. Kuyang ingatil biyakam, nguni nito ka jaman ngula na nga matamay, ngayon doon na nguni garay ngurupa na buko bakmaman nga makurunja. Pala niya bilian, nguni yang bakmaman na unja darangan na kun nguni ni nguli ka jaman. Pwede ni nguni yuwal ngu jaman mir ngula yuwal kunyindap na nawi. Kabadi ni yul ngu jama mir nguni ni yaka hindap na nawi. Kanuma nguni bunga wa iwalal. Ngaya tulung jawal ki ngaya ngun jaman maktutu wali in jama miri na inmala numalangu inuma. Ka ngun marki walalan biak pul na kurum turum man makong yan. Kaya ka walan yan ay inbarari uru pul daruk tu marakaritun. Biak walan na ngun ga kuyangin nguni numalangu wanganyan ngay pi bunga wany. Nguni nguni ngay kanin na nguna jiwar nguro. Kaya lalan ngay tubungong marikin na ngunlimurun malajar irunja rabangikungon.

Luke chapter 6 verse 17 ga 19 lel Jesu ikan yul ngun wala lañ mangi kungal abulu ngai kan nduk mangal wala lañ rere mirin mala yo katang ul bingurin pala ngai ngune Jesuñ amatu na mirin jamala nan ngo ngune 12 cha markinan yarup tura bingur ngune bukungur ja pala wala kan dara daranan ngune lin yar pala ngura wanga ngunja rambangin walal ngune urna ngune uri purna maltu na mir malanan ngo pa pingurin bulun darwan mritra tika yul ngu walal markin long tur walal angal yur kuit main jawal langgan ngune yul ngu jawalal uri pungura ka uri pungura wanga ngunja mala pingur yudi angur ka juru culam ngur wanga ngur ka bingur bala kale monok ngur wanga ngur yakungur tayangur kauri pun cai den ngur tua laurin marikin yul ngualal long dor nano kal jesual butur obi cunara nan ngu kauri pun yual kan ngune jal ten nan ngu jesu ngai walalan tu marci duk maraman riri ngura kauri pun ja ngune yul ngualal marikin balai ya ikur berin bermira malap palanga ikan ngune jesu njawalalan buk maknan duk merangal jap kabuk maknakan ngune yul ngun walal cal tenan nan ngun jesu nja ngatan alaun na pili nanu karang ngur marikin ngune dawat turja yindi meritira kanjar nja pala buk makna yan walal marikin ngune duk turja nanukung

0: Kiso irum laka yang wala langgal ngata po yuk ananawe. Kanguni namanguli kangu yung atamrujanin na. Ya kagida kacurjanin ni. Piyak nakon nguni urjayul ngawala lang. Nguni rum gali marmalan mala. Walja nguli kanguni nina nakon ngulanan. Ya kan wala nguli ki. Jaga walang koy walal marawat kony. Poko jaga rumbal wony. Muni nakon wala nguli kamil konamira. Uri porong gal yol ngwal walang gal. Muni ngoy na ngata po kananawi. Mara nguli muni uri porja yol ngwal na manual lany talangan na yan muni wiliyan. Yung aray na malangkado ang lakaram, muni yung ukto na woy, yung ngongon, muni liyan, muni yung bilayan. Pili ba yung walalan to muni ngayon, kot bang ari yung yung bakmarang, muni ngoy yung jama po. Kano man to ko lang yakan, bichan din milko na mire. Bichan na kon muni uri yung walang. Ule na matoka nguni nina ngoy nga tamriw. Biyak yan buko nyuluro yun mira ke kamra wat ya ke tunapayangon tunapinyani. Mara dun ato yulong ulong uja yakan ga darangan nguni ngoy ja nguni ningule ka nina ngoy nga tamriw. Yulong nga ipindo nung wangay na Papa meringon ciwar pina mangking. Nguni yan nguni ni nguliki bae ngu nganya na ngunuku yan gal ni manguchi. Yo. Pala nga ito nukal papa meringon ja bukurungan maraman. Nungun. Nguni ngu ja nguni kayol puja jama po. Yakan ito ka lukun ja kunamir nunapinyani tuwalang uyo. Muna ta oyo. Kabulu ngay jisu laka yang alwal langkal bicar. Ya kan ito ka luku ya konamir ya nuna pinyani. Mula nalai malang oyo tu alang oyo. Pili ngay ngule uripun mala nungu kiri bay na ki. Mula kalkal yuluki. Ka uripun mala kiri ngule tulure mirin. Ka uripun malang uli pae naki ngula manang adil kuru na yul ngoy mala jau jau yoro. Ngayin loko jaku na mirja ki ngulungin malang uli nguni ciwar puyun. Ngula nalija malang uli manymakton. Pili ngunayin malang amakur jakot wangaruin. To yakan dawa yoro kadulwe miriye. Kakal kalio toke bayangon loke. Ka bayangon doke manang adil kore nungo jau jau yoro. Bili ngayangon nungo toka. Muni bichana bili muni liin ngora. Muni ninguli ka mritere. Mulwat kom nungo ni ngula naany mala milwede mire. Tuwalang oi munata oi.
1: One, two, three, go.

Matthew 16, 13, nguruga 20, lele. Heading, yul dual jiso nyo. Kangunyi wal marikin jiso, kamal tunamir malanan nguwanga ngaljabala. Kakal kiwanga nguyaku ngujicheri ya bilipay. Palangay wanga nandabir kayura walang bichera. Yul nan nguli kangunyi yul ngunja wala lakam ngaran nanya. Kawalan jangan ini malu nama ini jangan malah nakal bukulungan melanggar dan ngobicara kam. Muli purun jangan yul ngui walang oleh kanjun ala kam yang bini dua jun nangun liar lu pernah mira yul ngu. Kaila aja. Kawuli pun jari maya nama kuli pun ngula jawar kmiri yul ngu. Kangan jisun jisun jadi bir kayu walang bicara. Kanjun main ngulikan nalkian gua yang ngaran yul bilang ngaran dua yul ngu. Palang aja eman bicara nyuangan bicara. Nindual ngunin yul ngomangu cito no paya nao ina. Kaduk miring ngurikin god wangar won ngunin ngaykanin na wal ngadik-dik na. Palangan jisun wangan nan ngubicara. Jaiman kaduk miring ngujau nao. Kay imuka. God wangar won ngamakulin urom duali nukala. Pilibayang ngun balang ni ngunikanan duali malak mana nukin kalnya ni kuyangan nao yo. Duali nukal waral kungal ngarakala bapay jiwar uyon. Kaduan jangaran nuna tu ya kunir panjabitan, kunika meli lakam gundan. Kadipalin kunik gundan lengarat tu dul yun jangara koi bun bun. Kuninga itu kajul kuna mandinga namiri unya rum go ganjara. Palangarat tu dual guru panano kal kunjing janguru kunja jiwar unya rum go. Kangulin itu kunik daruk nir pan dalkom ulan napu ideal munatang unja. Ngayon do kadaran yan dal ko na yun na yur ganjar mriw yan. Ka ngayon do nguni bili yan daro kot wangar yun bapa yun dal ko man yan. Ka nguli nito nguni nukin gal ni daro tungulan na yanan bala dayala ko man. Ka ngayon do nguni kot wangar yun ngunan jajiwar ngunja bichendi bili dayala ko mdi. Palangay chisoy wanganan nguni uro na nguni malto na miri na malanan nguwoy. Marwal tu ni yakan lakam ripurungal nyayul ngal walangala. Nguni ngayin nguniin yul ngo mangu cidunu peana uinam.

Yo, ngara nyako, hango, ayo ngokota ngara, era ringo, ora ora ngara, papurun, mai mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Ngaman no maka, yo ngowere yo, tiyara, irkala, ayo lingon. Hey.